0: Oi.
1: Abaana ne bwe batuula babiri babiri tewali tabu obwabo obutebe ne bwe babugatta. Bwana Eliya, leeta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa. Abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe

Alléluia. Alléluia. Katimuseme tima jafe maso gamu kama. Katumusinza, tumugulumiza. Daudi atugambe na ingina nga mumpia za mukama no kusinza. No kwebaza. Kubanga akoze bikuru. Akoze binene.